0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Ay, nana nakadi na pa ako ko kaya. Mahalo taga. Nakadi spitang. Krim salam, eh. Krim salam ko.